0: ang kinarsang bojan anin aayang ang jasang yiran yirre ikte edane.
1: Ah, buyang?
2: Ah, bunya.
1: Namto kanayan tirele?
2: Oh, bunya.
1: Itile, azir na berna, lingga buyang berne te?
2: Oh.
1: Namkani, anangan azir asele, nyangat lingga buyangan, ki azir.